se me susa mi abibia enye yo dia me de men sabe som na ya basa enye ma papa bi wo ya simu na so me kwa de bi to me come sada e ka sa bida wajani wana wana mnyankopo ero de na chede papa pa ni nye ya peni na free ne chaiba ti ero de sibisa no de pama ho wo dia shosha na ube hunu wo baba obebio wo yo nyankopo sasu ni suban sunti.